Ya, tapi kong avi tahu hoso ino tip dito na si sa mga panano ro ta ko di. Kano vago mo kinong tahu po vago hoso. Kaposison kadi Petrus Martin tambahot kahangadan kadi Edna Edward Juita upusan ko kadi Petrus Edwin Edin.

0: na pangaw na yuzu hoza ko ni ba ano po ni ba
1: ano po ni ba
0: o kinangaw ko na kasimbahan mo sa razan sa BFM inoy kot vinasyo mo su wow tumay mo.

0: asuraw ta mai mo.
1: The minor to break kung avijam ko vahu o pa mis apat nga pa mis sa minute na doon sa vabdad po gunta ko.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zu, kapoyhan.

Tapi ko nga Vicky Vanity, duvo ko pay hansong hamin, ino to'y mo dagay. Oh, mitya ko pay hansong hamin, ko paguhu na ambit dagay, mantali Johnny Julidus, damantad kampung Koydupan, Pinampang. Papayho do minidupogun, i Dolna Julidus Bokukup, di jam ko 2 minit, do ngusodop di Konyab, tadaw minggu ko duvang padang vahu di tibuhan ko onom, dadai ho idhamin pengusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no, ko yadan diti, do manu di papayho di Annie Julidus om paginakan id Brunei Darussalam, paganakan lojinggi doid nabonopo o minsan ang tabinay walis om kinuvangan no gingabi doid sadu om id samok. Aw pa dinayhan sangyan ho sa konotinan di tangotiyagak Dolna Julidus Bokukup tu mandad po da kay katani ho santob pinay ho. Moy do at hinasan ka sa diya susugot ako. Kapayhan suang hamin ko paguhu na bitagay man tadi Johnny Julidus damatad kampung Koydupan, Pinampang. Papayho do minidupagun i Dolna Julidus Bokukup di jam ko 2 minit di dongon sedap di Kanyab. Tadaw minggu ko dufang apadang vahu di tibuhan ko onom. Daday ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no ko yadan diti do manu di papayho di Annie Julidus om paganakan id Brunei Darussalam paganakan lojinggi doid nabonopo om insananta binay walis om kinovangan no gingavi doid sadu om id samok. Aw padinayhan sangyan hosokon o tinan di tangotiyagak Dolna Julidus Bokukup tumandad po do kay katandi ho santob pinay ho.

Kapayhan suang hamin kumaduvo tay kotovi na diti nambit dagay manta di Ronald Andrew gamantad kampung Nountun Inanam. Papayho do minidupogun i Romuald Andrew di jam kaysa tohungopod minit min susubab di bayno. Ko dufang pram sizam di tibuhan ko anom dadai ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantad no kaya dan diti do manu di papayho di Michael Maiga id kampung Makatabaw Tenem sinakagon kindiman doi nampanopo o minsan ang tabinay walis om kinuvangan no gingavi doi sadu om id samok. Aw pa din ay han sangyan sa konotinan di tongotigak Romuald Andrew tumandad po do kay katandi ho Santob Pinoy ho. Moy do atoy nasan ka sa Diyos usugut ako. Kapayhan suang hamin kumaduvo te katovi na diti nambit dagay manta di Ronald Andrew damantad kampung Nountun Inanam. Papayho da minidupogon i Romuald Andrew di jam kaysa tungapad minit min susubab di bayno. Tadaw kaysa kaduvang param si Zam di tibuhan ko anom daday ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantad no kaya dan diti do manu di papayho di Michael Maiga id kampung Makatabaw Tenem sinakagon kindiman doy dumponopo om tabinay walis om kinupangan no gingavi doy sadu om id samok. Aw padinehan sangyan sa konotinan di tongotiyagak Romuald Andrew tumandad po da kay katandi ho Santob Pinayho. Inkakane ti duwa kapayhan do swang hamin.

pason ko yadan mantadagay doy da Sabah VFM kasahimban bos kadasan kuma do paganakan in atong kisadan do sanguhon ko pusan di hodi Hansan avakas ginavo tumoguvang timpu ko yadan diti siyono mantadagay.

Tapi ko nga vi tumiyan busta ko dahil kasi yung banda to ko dito kiva pa ng duwa minit pa ko dahil kasi yung banda to maka na umumuhi sa ginawa miyan pa dito hoso manta di Sylvester Ondo oy ina

Tapi ni kong avi mingkan ko sozo man tadi Sylvester Ondu yaitando o ina. Tadi mitia ka sa imbanda ko diti nga di bo na di tapi kong avi. Kivala ko ang hobby to minute pa tako dagkasemba na tako diti isa po kaso ko niko pangupusan panagid ako sa imba na tako dong sabab tadaw ko isa ko duvang param si Zam diti Wuhan ko anom duvang ay buduvang param anom katahuadan kumado tabi na yung avi, tambahot ng avi, itamay mo na po do manak kasakadungan kumado yung kasayimbanda to ko niti. Habi na ko so kumatab na yung avi, di matari jam ko anong pahayd, manod tanod na diti mitihambos do TikTok do Sabah VFM. Aun ni guys fan tambahot ng avi, doy do Facebook do Sabah VFM, no ikotli na may diho diti maghihusi-husi do pason. Naikot na dahil na kayuman do tambahot nga vi kyo kiva di ahay na dati aw na samaan nga sa do TikTok o sa do Facebook do sa Bavi FM nga kapag isoso mo kapag iaambahot o gumutambahot o kapavago o tutunan mga katakadaan nagi kumado tapin nga vi itamay mo do popobuso na pason Masa do WhatsApp do Sabah VFM sundung po tu ay sa po pahumbus pason nga tamay mun po do kiva pason pabusuan dia su kuma da iti id WhatsApp do Sabah VFM kya mamason nga vina ko pivasian do suvab dari mitya hozo to vino tepe ko nga vi hozo pamupusan na ko sa imba na to ko iti na pang hozo iziko itun kadasan hinozo do mabubos nga vi do Sabah VFM ko sempan bos kadasan o mantad po na giriti dahi ti po di atimpo na kangan di uso da kasembahan na toko diti kadahivay na makinungovago da kasembahan na toko diti da jam ko apat tohong opod minit da min susubab suvab dan insan po katuhodan na mga kinungo dahi no ko po ngavi da namot.

Paring kunangan nanginig ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukuno yung rapamporno, ajam ka tulu rondom rasuswav, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Koson ara rimbay pantuliaran itakaw rondom ragitio, manginig itakapyo ra rimbay, intori jinalo bonong, togom nampiratan. Ini ngontakaw amkan sayan ara rondom.

Bahamunta ko na kayo wago na katanod ko sa limbahan dito iti na ko sa limbahan Boros Dusunid sa Baha VFM tatong bayan ang mempe kada LP Rapiel Pinus hara talupon hapod minit gisam da arika ta jam ko hapod da tatuang no nga sanang pirumutan nga nagari pahindalanan tak at pamalahawan pamaramitan da tilahaw da kayo maya da telepon iti konti apa pasusuy da kasarahan nga pagulo dila orhiyan kod pa ilo da kayo ditit kempen monolod raha ipohoron da kaiso tulan katuro diti tanaw ko tolu mimpun da jam kasiam ko sabon mapupusan da jam ko dud sa depon hila in pondok riadah club tamparuli amuntok dot paguhatan dit patilambus ka saga da maramut di daulin id kusung isa isa limo isa isa anam limo walu kusung anam teganas ko gabu id kusung isa kusung limo apat isa anam kusung isa anam mantok na kayo hehe darasaras da teka pa sa sarili da kinayanan ni duwatas tamparuli tuaran kiulo nagi kampap na may tamo nga kanada kalihwad may umbaya may panaluwad raha kapihan da titit kempen manaluwad raha dahil i pondok riadah club tamparuli jam ko siyam ko sabon gisam jam ko doon sa depon ilan pa pondok riadah club tamparuli ila tampinay nga hirihidoros da trek jogging kakadayan tamparuli ka dan ako lihway kaiso tulan katuro diti abang tilambusan tako pagi rumah datatuang bayan na montok na ko yung masay tindalanon nintang-intangan sera dat papapanaw dat padsakayan papapanaw kurita ara dat ipaulian naging mantan kumaraja kay hara naging dati it nuri minay pimpanaw dati sa gintang-intang tako baha mid piro roman dati kana kinungha tako sinding di doni taipin sinding piro roman

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit paintimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.
2: Magantob da Edis, magantob da Dengue. Kamulutan hitid FB, okito ko yung marejuhan na kapagulo minay pamahay. Hay, marejuhan, ponsiko, kapisanan tatuang kumadya. Ijabi di Cambrin, ijay na takag. Kadijay na kapisanan tatuang di JLP yung kumaragintay sa nang tambalot sa Bavi FM. Tumpinay humbo na po na bayo na ponsiko tagu mo ang pipabasan. Kadijay na takag. Josie Mindong, kapisanan tatuang. I Tahir Steven nga hitinagi kamusta na tatuang DJ na isa ng tambalot makikinaw sa Bobby FM ka daw. Harapasan nagi pamapasan-pasan bilin-bilin DJ si Mindang kamusta na tatuang DJ LP isa ng tambalot sa Bobby FM be good tapi basan po si ko kadamin gunting kamusta na tatuang damin nisilian nga hiti munah kapang nga hiti kamusta na tatuang nagi kumadya munah kapang e Pladius Binson Palad. Kadi munah kapang no kate. Salimbahan mi tilambus TikTok ko au po okito DJ ka. Au po okito hasil ngaran. Elizabeth Bot, kabisanan tentu ang Elizabeth Bot. Paul Eric Steven Lojoyo. No kadi Paul Eric ti kabisanan tentu ang kumadi DJ lansana lidas terima tapi basan ni kuat tambal tapi nengawi makikinang ko salimbahan bros dusun Sabah VFM. Sonong kopi kadi Paul Eric Victor ang hitinagi. Charles Lajino ninsan po kapisanan to tuong Charles nagi kumadi say kumada kayo hipen rongo da radio pen romak dati da radio babay nati iti sinding kalangadan parangan ko kumada kayo haro tolu sinding tolu taon pitang kiadaan di datu John Gaisa sutanan dot kabuna usangkura di Patricia Subalong Sumandak mantan tambunan di Justin Lusa.

0: Pangindapuan no, manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklana id RTM Sabah, haragisam naribuh at magikinang odahay, manikinit kadaw, ang mila-yala sumiliw mangumalino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay di ka dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada palaydo ramuta kay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 mentak kapailan sumsuot.

Bahami poton hapodam siam turun hapodam monom narban ka ambaina na pam nakatuah tuah na diganta kay. Mexo Marcelus kabisa nanta tuang ko mada atong pinay. Baham pagulo da tilam santa ko pagyang balutanti rohian ako da papailah da kayo ditit kapengatan da tangus meninggarud pinalabos da ko pisan meteorology Malaysia di jam ko 8:04 minuto tuang di baina. Kaduna pa siam tulan ko nom duna ribu duna pa da monom. Kapahampit iti dat pira-pira pagun de semenanjung nagi Sarawak amuntak dat pagun tako kapahingatan tangus meninggarud iti pinalabus muntak kayanan din pong sakit kapahampit tanabawan keningawam tampunan damat nila muntak dat isan watas ketanabon ranawam ketabulud isandakan na po nga tongod telupid beluran om sandakan. Ilan na ngawi ako yunan di napulubusan na kapingatan tangus meninggarud kagirat ko sa itid gisam jam kay sad misusuab talun hapod tulan ko konam duna ribu dun hapod monam Ricky Harry kapisanan tatuang nagi kumadi at pinay pentanod kasalimbahan niti maya da TikTok lada kaliway dat papailang share nagi manhak tarhiyan tayo ka like kasalimbahan miti lambus niti hitid FB nagi hitid TikTok. Sining pati lambus kopusanku mentadi Carlson Carlson Jaimon kalasan analisis ko korong ada sinding diti kesalimahan bersusun sama BFM senang kapia.

0: Ay, Ning, may palahisain at karita, no? Adi, kasuang hiilas ng papig. Parumat at tulundat suway sumuang bo?
1: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Aro mo tatulong dat suway dat mongkap na uban dat karita ba? Antak, pakawago karita no. Miyado ko nanda. Iri pa nga nung akita. Aw na pa. Ha? Awa kita na rumpit ina karita no. Teka, agahita.
1: Eh, kailan ba yung di mongkap dat ang uban na karita? Dahati asanong pakulot o di intangay malaho di sampapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Hey, maham, tumano na pati kami. Kumanggaw ko na pa daddy dat haratulon tuma matuman ng kapete karita no. Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga, aw mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pa sanang ati paking karita no. Ako nga alayid ba?
1: Pamay ko pa.
2: Ed Malaysia o silid isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sekiran sa sangalunid di aw kanod papakitad kad kaintutunan di ala antok pagyanuan da bagyan manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasala milad antokon da hukum pajilon aw kalabit tolutaon o danda gisam da 25 ringgit teka gadudua di ala dat konta. Pahampititi kiguna kapiyo da kasasari piyawitawitad kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian menguasa nung pakianuan dat papakita.
3: Robert Berto, kumsanan tutuang kumadi Robert Berto. Ang kura-kura na kabar tampinay. Baha muntok dit arohian dat nerih itit mintong ditit pialaan mimbul. Muntok dat tadaw ada suab katalun hapad tulan konom tadaw kodo iti jam kaisa misu suab Brazilam Japan Jipun at kopi ruba jam kapat talun hapad misu suab German Paraguay sultanan dat jam kosiam kosuabon Netherlands nagi Morocco isa kodongon kayo kanal hiwai dat Tabilambus at Nurih at Manakodong di kasalimbahan kasalimbahan baros dusunit sa Bab FM sendong pedat Manakodong dilat hadi tim ngay dat mimbul amau nagi alingan nati dat suab timpuh kakal podat kumaraja kaya tapi dah eh baham sinding pati lambus karena kinang hok tako sinding diti tangon wanta dabrasya.

0: Berarti jam kohopod. Jam kohopod iso minit dato tuang. Ambo si kau kumar kayak kakal pentaran keselimbahan niti au au sangkura kasapo tambal tu tuang pina apa yang kurupo. Penong kotor dan kasariku atau bayan aku dat pagumuit penlili na tutong may nanti nakakalapin rong ang maginangot kasalimbahan bros dusunit sa Bahag FM. Bamsay ko hitihid piruruman.fbm nagi hiti TikTok kano ko nagid patad pasan maya da WhatsApp id kusong iso siyam apat siyam kusong turwalo turwalo. So ko man pasurato kano nagi dot manip teko nagyari mamarakam da rolo da kayo Raitan at isay dit man kayo ungkapay. Apa yung kuro po, aunur ang padalaan kapin panaro. Araw po tanga sa minit labi-labi nga muli na. Andag isam tanga mga talo minit kaya. Baham dadamot dat mindad. Dat tanga kamulutan suahon ko iti FB. Morius Mordim. Kadimores Mordim kapisanan tatuang DJ kapisanangan nagi en sanantang balat pagkikinawa sa Bab FM kingaran e Gisom Z nga ngalumis na ngawi sinding paunian no DJ ka kalihis kapiyo nga sanong da DJ iit sinding laid paunian no to no katin arhian na makinangod Kadimores Mordim malan kod magintang nung harahot sinding-sinding lain nga untuk kapilan na kayo sinding-sinding na po di kauni ko nga pengulod mantan katang pinay Clay Ignatius Joseph Golombo kapisanan tatuang bahar pamalawan to kita kong balay takot maramit. Hello kapisanan tatuang. Hello
1: hello ibodu-bodu
0: ibodu-bodu mantan renau nuno kabar bodu-bodu
1: senang iba sihat ngawi.
0: Kau guguli mantan mindaho?
1: Iya, anam tiga mindaho. Anam tiga bodo-bodo mindaho.
0: Out nadi.
1: Malahing na.
0: Malahing nadi kapi bodo-bodo.
1: Malahing na.
0: Mila pemal may jogging-jogging kan to?
1: Mulinda ba min jogging-jogging min sarilig kawalayan.
0: Ere na ba, kagiyam-giyam palangaban kay?
1: Di ba, para tinam mundarong kapi. Takong datatungong.
0: Kakung baham pas susuya ada kasarahan no nuno aramai kan ta kasarahan nunda
1: kasisian rule hat itu kah aku na ke nerik kahan kena pati didinga igasarau aku num pirene ge umpul kura-kura aku dinga walai na pagadi gulu-gulu panga ipering minandi tak aku peli pelinaging lani linaging kagulu-gulu it sawa-sawa tong palintunan day repuhan.
0: Oh.
1: Ma magansak diri itak ako dito to, bareta ka ko suhutan kapi ako. Mi gusa ko ay nagyadaw uka, no, saro minum milisak-lisak, kay dik, tenkura niya, pati lambo-lambos ako na padidin, nakawansok hiri repuhan nga, kaudong agantad ko. Tukoy. Niyak ako pa din mihad kadyama babaw ka tinatadi noong sumusoy ka ula sa sagahan ng mayin polo ka dito tayo pa mayabaya kadyama ay margait dumadakot o kator ngalaw kanunuin sirid lang sagahan niri nga retan nila tayo pa mayabaya o silo na wara na dito
0: oh ito silo it nunugari it's kasanad kay sumanad kay
1: baba ako na di saka kung ani ha da ko pud ruol na mati min dakod na di nga hiti ta sugo ta ruol kariket diri hiri di ani sagahanam andi wili ka di ta ko ay mili wa ko ruol na kan ko may na di ta ko para laya di sumanya sulimbang di asawa-sawa tem para layo matita ka ko lagantad ko pinapolok di akapal na itas nga kung panansad na po ta sagit
0: oh
1: panansad at sagit nga indakad binusait nuri sumusila tuhat maturi kay katingkad ako mihad may na ano na di takakod panimbarong na di takakod round round lintatabaw ka antari decide din muli makarikatiri dihiri wala yan mga di paro sa dahirid wa tamburong ka mangkok kanu ip pinayanan di takakod din gaya dan diri dia lag bihis bihis sok pedbem had gaya dan diri di tu dia man dia mak pe gaya tu elegan tentu ngak tu bisa nama ti DJ tu hingga dia nalanuk di elegan tentu
0: nakodong wadah kapi ya
1: ayu nakomansok aku bagi akhir piala tanah di tadan tadan kang hoyok beri
0: ni sagang.
1: Oh, sagang.
0: Mhm.
1: At dito sa jam at tuhun-tuhunan badagi marib. Kah gudi na matuit. O pa kapi mel sir dito. Nasaro pangawid ang arolan.
0: Mhm.
1: Ngad di man dia bagas-bagas asa nang hindi ta mad tu. Katang ko sa kudi di mga ina di si kulum. Tamdi sa balum pa masi kulunga. Asa nang ako di man nang ngad di pilat. Nga.
0: Oo.
1: Rin na it. O ka, kudi-kudi na di mat. Nga, gyaro na sakit di gulo pa. Kudi-kudi na di mato. Gyaro sa kitabay na nga. Kasusoy-susoy ko na pa na di nga. Abisa na malari di. O iso tubat na di rin na. Barada at yan di nga. Kalinga si kapiya.
0: Mm-hmm. Aw, dan na mongura dat mi guli-guli. Pag kaulak dat sagang dat yan di kay.
1: Mada ako na matimay ka. Ang tulungan.
0: Anda mo bas-bas?
1: Huh?
0: Anda mo bas-bas may udong?
1: Manakigusa ko pa nga alay-alayan ko nakapiyot kodongid sagang ruol.
0: Daw-daw din ta obas ba? Obas ay, apun dam ay oruol kanta
1: manan takyo
0: mabampun si ko kumadya
1: ba, iri na makakaripan si ko nagididiri na kakapilang-ilangan ko didiri.
0: Soro ko dat kakalkasarid milah dat negari panguruh bayla da paluhadan dat ngalanok-lanok kay
1: Bulikan dari ingat di rumah sakit ka berima di gulup ato kay kasi siya na diriit rolan datian nga ayun na padiala panganay di wanad dit lipoy kasutun kay matul lipoy.
0: Lipoy, alilihuan ko nga ilan, kung natuduk anda.
1: Ituwan na pa di nga, kolok na pang magalig kolok itang piyas.
0: Oh, kihulu-hulu?
1: Oh, kihulu-hulu nga, roolam tig kolok, lipoy yun nanda ka. Nga, wanag na pa na daw nga irin na, tubat at tagaya.
0: Oh, anda mila dat ituwa apang ubat?
1: Oh, to, adaan mo tididit, ituwa apang ubat. Pamalapat dilin sa daw it negal at iwulura aragam na pa ba?
0: Oh.
1: Ngunit na pa na daw itong irinan na iko batit irinan na to ngayon di tapakog di sa'yo na pa itong haro-arolan na tiyan lagay nga isang pinay ito ingagyaro masakit.
0: Baham tudukan na kamahat tango manangadu no badu-badu di at rusap kanta?
1: Tunukan ni dagad para pa di hiti ko hiti bagay karanay bi alatan eh tangag karanahan kay bagay di di aming gadi nga ko ngayon na pala dahil nagkabuno wara in na bala
0: oh ripon do
1: nagkampung
0: awitan nga mahig kabun na
1: COVID awitin na bagya ba kadangin na mindahod hila sa manu
0: tunukan na di tango galata-galata tango salinatad dat ko rusap-rusap ngawi kantin do.
1: Ako magumay mo sige anak ko da rusak da. Isa rin ka lang ngawin nando nga. Rusak ngawin rin.
0: Dagi ako eh. Dat katutun. Bampo si ko kumadya badu-badu.
1: Oh, magal na po. Iyan ko nga si kahan lagi. Napagulo.
0: Tilambusan na makinang ako ka?
1: Oo, baba.
0: Ay, na ka na. Kapisa na ang tatuang. Si ko badu-badu. Matumbayan ako dat gumo ako malahingan dit kailo di rusap-rusap ngawid di rusap dong gulo-gulo di it nabasanan ba mila matirip panabas na base nung panginduhayan dat panginsapungan ba dit pagulog karikat na rumah sakit kan to Baham kana kinangho to po ti sinding kahandaman ku diantar rimo man tadi George Mogureng.

Kotelo do hapo da tulani katurun ti kito na po at alam piyang balutan sa pabukunan. Tambalo ta pangas ang ulun di mila tumbayan, pabisurun ta sanong, om teribat o tumbayan di ka, lalabi da seratulun suway o tumbayan di ka. Kabtulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhakan apa katulun di otutunan, om osiko ginawa masuk piyang balut. Na tambalo ta po, nga iyolo dit kasamok id kinawa ang kitangguang tagaya id salam manuridong isay tako id timpuniti. Kung sigaw mantad kulubukan no, sabagit tamalo ta sarang. Tabi terapya balutan sa pabagunan mantad RTM, teman setia anda.

0: pun kan dihitung. Nah, alasan anda pengen kakal di tempat naik Xavier pengen tong kanun dat tumanu dat nula mintong dat mimbul kah. Kal harap melawan detino. Untuk nak ayuit orhian dat mudio ingkut nunuhat haroh dat it kepihan dat kempen melo drah kano dat muhot di daulin. Kalau nak kalau busku detino deh hilah tempurulik dat kaisa tulan katurut deh. Harap melawan. Lawu kau pisah nanti tuang tapi nai.
1: Tapi nai.
0: Kau pisah nangan.
1: Sumbayan. Man ko tumbaya ibaras ko di goal di gumuat kasarahan na bakas kang ko di kay
0: baba may na
1: irihit ko ti hilaid saraya hit ilamin hayrit yanan hayrit ming kapang ko kapapon mga nagsap na kutong kang ko di magkakaw sa natata
0: oh
1: nga ay tin ke hen si ba tin ke sa wa nda ham na pati gulu pang hala sarai ham ai a gumu tulun hela nga ho gumu tanam si ma pan naman tina ku duai ke nda ngal ubi kali dik bayang ora ka pangare woi ka ubi
0: woi woi na re
1: bayang ka okan
0: iya
1: pirat hare tengah purak hare tengah orin hare kang unggu pir ka tansi ay nur di masana ngay kakananda ay sima kami kun pang san nulu gar hey minatako haris tarat alam are pentakom ni nulu hiri seburang bang mi hapak di kira na kirit sa mga barang na wala eh. Kwa di. Gulo pa nga gaya kayo hulad ni taon 70-an. Talayin naman din ah. Ay naparit ma, nga naparit baka sambalik ka it. Uy, tinanam din ako nga. Magay tam na ko rin. Usigan ni taso dahay nga ko. Lawson mo ito gari ito, magaya, sambalikan na pa rin.
0: Pasurilog ka sa rin, may panambalik?
1: Ay, bakas to, no gari, hey, ato mingkad, tanda na sakit na marumukam, hirigaya, sana ba, hirigaya, siba, barasan, no rin di, hara sina mga para dusun may pantamang ng barasan na tinakod, barasan dahil may kuha, sinapangkap yan, himahat kuha, it, doon pa rin tali at sinapang nila, ay, insan din, ay, may, pwedeng hara din, insan tatuong, ay, no, hindi, delayed na po nga, hara gait, no, gait, ipiring hitam, record di inapet record ka pang ilawlat kampong linga inapet nga Philip GF 504 ako li Juan isem nda atus no walo nga pad pinamali ko gatang dalayo na abang kita dilaya di so kini mong abin panimong ako na harap balian ko dilaya na pwedirit ita tuong ni nga po olongod anong ba tiri di tiring no kailan ka dit ko di record di tiring hitam di
0: oh kailan no kasi pa ko ba dito na eh nga inapot kinatataga ko dahil di nga pa pinsilingon ya
1: alumis mo ti hiasan gambar nga ni artist di kaya nilayt po alangan kasi lang ako nakaupihan. Ako yung nakapida di na mahal na karuhang ko sa rabo. Para karuhang ko, kitang anak ya ay. Ano gadi? Harang gadi?

0: ke situ sinang di kain di karena tang anak kem bujang aku tentang di to apa dem kom tu aku matu di kem kalau gak cok tak hiri napa dua lain ngah ini napa isakan usina pangga hiri makin ngau di lagu-lagu it iambur semu ini gumu na Justin Stimul ambur semu dia piring hitam ku di ledem i jawita cina yang gulu-gulu kayak kata daw kamatan nang ay lagu nang kada mambit kedamot prinsipul kan nang ay lagu nang oh megi san samida kay Justin Stimul san digin ham ay nga sik ina pa dirit sangulon ni na suho da may pantamong dit oi nga hirid miha pak ma di sebab borong di walay di ham pulapan pukul misa dopil na karikat mo pukul 8 mo tinga tikobong di siya ko ay pa pangugad ko dari ni lagu-lagu di tongol god di buang ah mo na ugadan ni may pangakanin da peti kobong mo siya di pukul 8 nga ay hiri tunda di hapak tunda di ko na kadhay di sang ano nga ondas nga ko ondas nga sumilo sumila tarang dito sa right siya di nanimbak da mo monitisip na nimbakan daw mo. Ito, here had silihigyan na rin taligdhayam. O kita na mo monitisip sa borong. No, ano, himot ako, araw ko utun da. Ano, himot ako kasi ham. Tam, yung gadi ka ham. Ish, no, nuntok mo kasi ham. Iran ka sa nimbak ko kasi ham.
1: Oh, pinatuloy ya kasi.
0: Ay, hiri siya, saborang yan, hiri siya suwang dat, ma, hiri siya makinangaw dat, ko, lagu-lagu dit, di, piring hitam, di, siya na mahal, saborang dat, maganda dit, magang dit, ni pangakan di, way, bakas, may, karayat ko na pati nga, dilay na pa, yung gagad, hay, pilihan dat, ha, paro ko gamakay, nur di, ipikapalaw, tam, kapal sarabang, taakan ng dilay po.
1: Ah, rin na.
0: Makan habis sapu gelen po may kangay hay ang ngay hub magintang magintang tatuong huli pa ni makan ko nung takbo di bukan na siya man titihom hindi ako na harap sa ano ay iyo kasi diot pa ni makan ko nung takiri kasi tapos na natatas na ma gihu mga ingara ha nga kulit aharat ra ha ham nga nontok madiri ka siya sa umok to pinang ni makanam ihuman di tulak nga kita ra ha nga harat ta kita ham ay tumbayan amo tumbayan ni nam kumpidan na kapit minanimbak nga iya hindi ra ha at kuwa didi perso pag i poin na pwede dihiri nga, ingara ha. Di ay hum, tatuong. Nanas na pwede, kuwa din na tinangkadani maghihim tatuong. Nga, talo na tadaw sa takli, talo na tadaw sa talibit. Nakapanimbakan ni kay, bakas di. Muli, diri tasud otong. Muli, di tasud hayad otong kalitin akum. Nakuno, lihat. O, iri, matulik sa ot na ito, nakpatay na tulit. Tinimbak na ko ito, hari ito, otong ngayon na taso, muli taso ito, otong kalitin ako. Ngayon siya, ang tangay, inapait, hiri sakit ka ko, hindi nga, pinahamadan, pinarukan it, ko, it, sarantay, so makikin ako, on, ba, matalip na nimbakan it, sinapang it, sarantay, labi kurang la, at naka, hamadan na karhukon dit. Baka siya, oh, lombon tumod, amulok mo na, lombon tumod nga, ah, kalawo sarahan, nakapalunok.
1: Oh.
0: Iri point, iri ba point, di, pinay, jadi, at, ang bumabot kasarahan, mat, it, so, ako na kay Anway na to, patikidan, nagyakay. Iri na kasarahan, nilayad pa rin, ka, ah, nadiharat yan, di ba na, amit, tulon nga din, ah, nadihin na nga yung tulon din. Iho pa di, manusoy lah.
1: Irina ge. Ya sanang kasari ge darat na wawayan megalde.
0: Agumo agumo binay dadan na supan haro. Oi.
1: Oh.
0: Wes ban pa patuloy ka guhat ka balik ka dosay.
1: Bam, posi ko kumadet to binay.
0: Oh, ngagal ngagal kuno.
1: Oh, ina kana. Posi ko to binay kaliun, Linda, kapisanan tatuang nagi. Mekli lasung. Baham kana dua sinding perangahan ku pati lembus saya isodu mata diri namudin am susu tanon dot ika defresi landong.

0: Baka na nakalihoy na ito. Pangkapasan maya nag ina WhatsApp in kusong sa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo. Megal di Abdul Malik pinapata na pasan iti. Kadao pagulo po masan ako kapisan ng tatuang tanaw kayo sa kumadaya DJ. Pangkapag na ipasan iti kumad tambalot ngay. Kuhitin sa Babi FM. May group yung balutan na kalihi sa tambalot ngay. Kuhilog, kaningaw FM. Yalain ko na giyad au nang kapan na pasan. Kadao nga siyo to au ko diyo lo. Ang aritong bayna. Aritan kanagi nga. Kongodop no kakah dondo tu kadapan lagi ajam ko pun tetuang kadang mangan ko pun do man kuno pun do yolo pokor nga hait sudah wil kudrat perangan ku dit masa pemposik bok ya DJ kadang apa nda ge yakin menarik minat de bonong monong kungon yakin kirantak tu ni pontung kong posik kai bonong no korongod tu ni pontung sansayaw-sayaw pumangigol gisang pitangatuang. So ay padigaman nauk na kainom sa gantang, kalibaba ay mayaw sayaw na karangod tunid tangkungon rantak na tunib pontong kada Abdul Malik. Pusik Abdul Malik, iti pamalahawan. Hello, kamsa lang tatuong.
1: Hello, DJ.
0: Hello, isay kamat ni Baino.
1: Tomas, ikakain ng Baino.
0: Kamsa lang tatuong, Tomas.
1: Kamsa lang ang gidendiya.
0: Magumukan tahot, nda harakan tahot kasarahan na ditaramay na tatuang bayna.
1: Asa oi but apa ang kalite deje nga ino pati nga it ya balut gaya di tamalon ko dilaid. Nasukod ako no baldi nga ako pa ko kumina tasukod ko biya kurang lebih ada ano 15 taon ko. Yaw nga arahiyan, kaya mamasig kasip. Ang itamanan ko nga, arahiyan mamasig kasip. Ikasip na po rin ba'y didit?
0: Iti gado?
1: Oo, oh, yari na nga rin nga. Iti na po rin na sa ila. Iti nga ikasip iidda na. Gado na po gadi nga isawat.
0: Oh, hidran kay?
1: Oo. Oh. Na. At, ngayon. Una di tambak di taman ada mga selit kasi pulau dia ya mamus di tidak kodom ya ubah mga selit hirid itinan mga selau manda pepasangat mani wakas dan tunturum pet kan pun dah nga aduh ita wakit di karena di palanuk indah
0: nunuk kagia nunuk kan palanuk.
1: At kakanda gaya di palanok ko sulung ka daw. Aday, kakanda di palanok ka ba?
0: Aday ka.
1: Mangihirap nandoy ako diyam. Opo nga, di dahay ready diyam. Muna di ako mampit dihirig kaman na di gumagandang hargat. Katalunan na dihirig kaman na gumagandang. Magayo kayo diyam. Memang ang gumawa pala ano ko nila matugod yung lupa. Ang gumagumawa ti kasip lang di haro doon. Hapad ka pero hapad di rin. Asa, manano pala ano ko dito. Tulanot mo pa itano. Mula-mula lalo daw. Itulanot dit. Uy, rin na gumati tulanot itang abisay dito. Ikaw may nat mansa din.
0: Mila, ito nagyan panapak ka na.
1: Ang sikaw na gibagyan, akani.
0: akani kayo?
1: Ang kano na kagos, yaw di, tulaan mo, i-commendat, masalong kalunurim. Duwa na, nano daw, tulaan mo, ay so, na di, suminulong nag-isang sampay din, mapiroon, alayin diri. Ano na kanto di ato nga. Kapataulan ka sana kay Ladyam. Ano, kanto di alano, kakudagya din. Ay so, hindi pala nuk maladi ladi. Tulano, no, kandidaw din. Karongo, di tapakom. Nga. Haraga di tiradi mo mo sa ilit kaulas bagyari. Nga. Aga yun, nagimana kang dito lanot kay palanok. Kadita pa ako na gayong matito lanot eh, David. Irando guwa sa Pinang.
0: At to, kung magaya-gaya, no?
1: tu kagaya mati.
0: Onsi nagin dah.
1: Onsi nagirem. Tadi tapa ko. Amo gay pag nakanulit palanok. Bet no boros mantad gaya daw magudoy palanok nga korong ho maro gaya di palanok hindi kaya kita pa kong kayarak diem at nabangat daw hindi ito lanot duho ni ito lanot nga o pwede palanok ka po baga kay Randy saraw nagay kaya tapa ko umos eh hindi ko agay tapa ko tiyaw mo eh hindi ka pagtanom eh sir hindi boros ito pa ko nga nakanunay ka agudi kami na tapirik na hiri ako mukmasog at ulan at hiri din italon bagyan simbahan ko piyo. Asa inahano di tapakod yung alunuh tulan mo di tulahan mo ka daw nanom eh daw daw winit kasip di pag din asa nanom palanok at asa bagyan palanok hilala ako nasan ka kitong palanok kaya tapakod pag inunga di masarita di alam kadi tapa ko ay bagi abu member sa tiradi ka ba di pag na lulungo ni boy ako ilo member na ay siya pala nung kadi tapa ko sa pira-kira hindi yala di
0: napimbangatan dito lanot ka ito kita ko pala nung din ba
1: akan kang gagalit kapi abu dito pa tiradi din ay siya mo tinakita di tapa ko pala nung talong dahiri ay siya nakalog di siya sinapangin na ko pita pa ako humahumbong nga sa nakito may naginit ay sa akin kabara sa kita pa ako kano na di kagoy pita pa ako palanok nga ay tulanot nga ako mahirihirid di sa di kabun kong apat at inandat palanok na tinulon nga ipay raga sa hirid di anam kalita pa ako tapo tumagawit magyan palano kila tulanot lo pato tedasa tano tulanot dihi asa tano palano dihi lang nga manulo ni pumagi ako piya lo kalita pa ko ito pwede na pa ko hindi nga tinimbak na o nakita pilatan ilapong ito piya meri di ular sa wakam malayo yuri pa kagayo matedi di radi let watang litiri ko eh
0: ato kumagayo lagi
1: ato kagayo mati. Oh. Apo dami li makakin ni Laro, doon nagi hayo mi namikul, ano ka wag at balti.
0: Oh, dat apat pagi ha tinan na pala nung gantian?
1: Apat na tinan na lakan ito lanot na naragas ng maturin, tulog po rin tiyan.
0: Oh, nakombal, nakombal kasay yan.
1: Ang alam mo, numate di diyan, nam, ilaw na kanilang kasarahan ni di diyan. Mukuli o limando ba yun nun, abis nga, kaya kano ko lalikad ka po rin to, palanok ko ba yun nga, malimbak pag yan, palanok ko, adapatan nga, tangkapon nga ba yun nga,
0: hindi. Hindi rin lagi. Padanda mo dayo doy, paday palanok ka.
1: Nakagay kamaman ko to, ano, ititawak ka, hindi alanok ko sulung tikasip to, kagya. Open na kita ang lakano. Alam na, rin ba kaya di niya kasarahan ko di ilapay tamanon kong hilita pa ulit. Ha, nabagya di nagagoyo lalabay na, no? Di pwede tanganak.
0: Bampo si ko kumadaya, tabinay.
1: May kala po yun di.
0: Oh, hinaka na.
1: Kung si ko ito naramit na sapat.
0: Oh, ba, hinaka na. Kung si ko. Paham dila busan to kada makinango kinango to kapo sinding har dua sinding parangahan ko kada kasalu mentad di tensin je masawat minempot di Valentika om nage iraditi ko posion hiti kampung di Jali Rambuan
2: koylo kenangko mamanaw gakod miti lembus kanu papagaras tundundu am kapangkuri kaligaganan turwol kardiovaskular kapunghup ilo papalomus raha, mengingkuri rontob kinawas raha, om manamong rontob kolesterol.

Mana di jam ko hopod limo minit dota tuong. Aw na dati siwatan maramit pamulhawan pengguro po untuk rohian dat pong kapason tila musa na kayo dapatan pason maya dati tiruruman na TikTok FB yung nagi id WhatsApp kusung iso siyam apat siyam kusung turualo turualo. Muntok na at kapelaan na kayo, swab. Kayo ang tawan, swab. Muntok pagunta ko, pagunsabah, pinalabos na at Kopisan Meteorology Malaysia. Doon ko sabon, muntongus maninggoro did pira-pira kayo nun. Doon sa depon, muntongus maninggoro did pira-pira kayo nun. Iwatas ponsakid, susutan ng dadangatuang. Ang kanagi, muntongus maninggoro did pira-pira kayo nun. Iwatas ponsakid. Bawas ta sagit, tandun hapo dam toluh darja Celsius. Bawas ta lasu, tandun hapo dam apat darja Celsius. Muntak dit na kapamaramot na dahitihig konti dito na posiko. Kumana kayo, it out po na karamot. Ang nanat yung siwatan tuwang bahay na nga kakalkasari at haraha ko sa limbahan dito. Tiki tadaw ko iso. Tadaw ko duwa na po nga tadaw at manimar sundayit. Kanada ko liho ay swab. Tumimong ko, tumimong toko dot po ay tanod ko sa limbahan. Rusa po ng tunukan, manta di mailin gangon, sinding potilong.

Tada populasi sempemegunan. Ramayan dot ka paramisa tulang katurun ti kita napa nga susuyan ta pansel mangka papengkawas ka peribanan paretal magigian sempemegunan. Semua atot katalun ha param turu 2026 liti tada populasi sempemegunan pataguang pagumbalan pasiwatan kahampit ka pamaruangan magigian kalidasan kapibagalan kinolunan kabuluan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago manuridong paganakan pimanan katarunungan sukadwago lalabino mengingkurig kahagakan ekonomi ang kakanggahan timpun terikat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan bitlog adang montok sukadwago timpuniti ang timpun terikat.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatamod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kupuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh, bayno. Kaino, magyampay toko pupatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kaupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Bampasan pati lambos ka na kira nga to. Nuno, kante tambalot ako.
1: Sanong da ko liyan doon, iwalay niya pa na pag-anak ka nun, no, ijalay na kulit. Diyan nabot ka sa kahan, nabay na ito, DJ, nga. Sa kahan ko di saan ka, habdag ito ito. Oo, ano ito, madami hali ito na akin, DJ. Pakasusuan nila, di malahing ito, nakala, paham mo, sumuso. Baba si malahing manisuwa nga, ano, pwede sum... Milad sa siwa nito, nakala. O rudy ni Hadi. Ang magina mga rung ni Hadi. Haritin ng bangkiyad. Wow! Nakanabana ko ba din rin pagigihadi din ni tanak ya di dito. Isa sa liyanan din na di may pangibit ni tanak. Ano ang pamila ni Hadi? Eh, amilad mong tingko di tanak ni Hadi. Eh, Hadi. Isa mo sumagit at tinanay di tanak mo. Ito may nanamatayon. Maging gating-gat na mahir sa papingin do. Rarahaw ko na ni pagano hiday ni DJ. Ngayon ko nung matili ano hiday ng galat haratal tuntuko o ginayari hiday ng dudulaay ko na mga kupakuo ni Hirid. Tapisa ni Hirid mabakaba ni Tanaka. Kasi anak ba ni Tanaka numang tikodat ni Adam mang sagit ni Atinanap. Kasi nakakapatwa, di ko may nanamatayan at ingin ko ay dito nga dahil ni Timabakabuha ni Tanaka mihirin. Tuko si Tanaka. Hirin, adod, kasakahan ni Dijidid. Minangarong eh, dito nga tulong ni Tikampung at napatay nga, namatayan ni Tanaka. Pagyano ko di sindihin kalangadan at sa karuhang madap ka pa. Lakan ko di bagang sagi om eh dadi kaliyo na ako na di jibay.
0: Oh. Ina ka na, Jelina. Aung po si ko nagi. Tumbayan ako di iri at nagari it kabasanan at ng gulo-gulo ba kay? Tulo na ba? So ay kari, tapo nga mila nagi. Tau ba? Tau. Tau dapuhan nga no pagadi tau nandod guys ngai kay tambina eh baham pasan pati lambus pelambusan ko manta di Charles Lajinan kada ko sana tatuang tadau kay sa DJ anagi tambalat tambalat ngai Janis Mansatil Janis Mantahan Datu Elizabeth Morris George Mining Joseph Potilo Just Simon Justin Clarice Rajibin Amelia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisi Kibatak Lucy Doyo Lucy Liduis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingki Lamansanan makikinawa sa Babe FM Kusulimbahan Bros Dusun Tosanong Kopio tapi basan kau si kau kada kau si kau naik kumadya tapi dari Charles Lejinan bahasin ding pati lambus kau ginawaan ku manta di Verdi M. Shen Mi Kilong Kating ngapagul sapu tangan taragang manta di Jessilah Jenilin John. Ikusulimahan Bros Dusun Sabah FM Senang Kopiah.

Salaw hepatitis ang pumagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, karait kagunan manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan, ao kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan, nga milad kadala. Tingaligay tinano may ampayit maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, ao milang jarum, om lagi papanaw pamarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan kapanampasin niyawa, hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Tapi ko kaperintahan na madani tumilambus na at papatantod tikid pagun kampay na hot idyor kanti karamit at kaburuan dit paompus ampain pulih mentok kondaran datang sanan darayat. Nabaros di Lugon Mantiri Datu Seri Anwar Ibrahim na kaperintahan manahak kaponsalon kumad kapopuan kagaganapan patsakayan ginumuan kalidasan na managi apa nalasayan na liud montok mengingkawas at sinunong rontob kaposyon na magigyan. Am kumara kay kakalpenta ng kasalimah na tipon si ko. Tilumusan ta kong malihis miyampayin. Ako kurang ko na kapusan ni Reynaldo Pagi. Maragi bujangan leles koronob.

Bahom hara dati na kayo in pamanahan ba ba nati Ponsiko minamili ti kasalimbahan tako kasalimbahan bros disunid sa Bahom FM antak mga balot dati dalanan na kayo hiti hit FB hiti TikTok kakalpo dat haro hat pahintanod kasalimbahan dati sundong dat out ako asapo tutung bayna nga asarok asari inda manhak dat tanda terhian teka like dati kasalimbahan miti lambos lihisan kaya kayo may ang paisinding pati lambos dati kakal ika insuang ginawa ko Koyok men.

0: Nung kakita ko tayo ka kahampit dat kanta kan pangindaratan, pinalagos ang papatamtana. Romota talian kasi iso limo siam siam siam, tayo ka WhatsApp 0 isa siam 2 6 isa 5 siam siam siam. Monta ka hupan katingaligan, penghupan counseling, painsuang na kanta kan intatarian tayo ka buli, om nagi penghupan kabalingkahangan sosial kumulakan. Promoto talian ISO tol diti di paingukap 2 na 4 jam. Talian kasi ISO 5 siam siam siam teka WhatsApp 01 siam 26 ISO 5 siam siam siam.
1: Di mana di jam kau pada misal 5 na 4 minit data tuang. Nakar kata ko na di higam po kong dat pagyambulutan takot tong benating asyaw nung harhat nageri harhat komi dit nakadala kadala ko pusang at ginawa kadala ko yung awito dat inkokosan ka tambay nung harhat pasan din na Taliban kada ko nagi karulogoh na patad pasan hingga nagi harasin ding pinakyano ano na ko ni nakadala ko yung kada ko tingkod na pakyano sinding-sinding di karahian kayo. Ako kuno tiya kayo oray tanda tarisa sa tatuang bayan nati pengkuro po panong konsikahan kun aw gigina ko maro kay tensanan ako mo at ambalo ko di pinrong auto mo de po aw minay rumah-rumah aw minay kami-kami ngagay panong katuladan ko kumaro kay tensanan na aw mnuno na po hambo na po at ngayon na kayo suab na kalansanan dato sanong-sanong at kalang-lango. Labi-labi ka piyo, ikaw pa kong datulan konom diti sumuha ang takon na datulan katuro. Tatuang ba na o sanong kadapan, sanong na ikaw masikan na suwab. Manong kong sikot ako kumami na mangon ni tarimo manahak natin pinuhubo dawago. Ang naging kagarasan natinan, ang pagiratan ako katumbayan. Barakatan ta kondra Dr. Rimo. Manta dila tapi nae hino ko padamot ka pirubay kawagu. Manta do LP Harap Filipinos. Bye bye. Am sinding na patahuri sundung asadu manta di Jesti Alexios.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ayon sa nang kakamot panipang ng panukat, kigunad kano kakunan paguloid gunaan. Kihara dakat katingaligan, id kakamot panipang ang panukat di pinarisa ab na kunan paguloid milagunaan. Nung gyan na pa kakunan adila nga kapagawit kumas sa nganog kakamot dila, milad antakon lang id siriban akta timbang ang sukat, 1700 turo na kapadamdua. Akta diti ko basanan papanahon, montak matamang babarang kugunan tikita daw om nagi babarang tamangan gatang ontak timpog karamayan. Si Leonard mga maguna dit kitilaan, pasan diti mantat RTM teman setia anda.

0: Ulun amahuna ondo apandai pohon daun haling loho nukleamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akawa katutum ra loho nukleamos likonam intok pantalanan ra apasi. Atus balongo param odom kuliamos napili, talimbahuin lohono ra tukir nu oro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondok sino pinalai ra aplikasi mobile. Mayra kulimai nulongonyak, aga wakala papahondo ra loho nakasail 400 kuliamos, pampilian ra intok pahaliran onsoy, am katutunan ra panampakuanan. Download ra nora aplikasi Price Catcher. Wango muyun haling ra ikapo ahalir, kami tutuno lohono. Kami si babala taka apa tutun ra loho.
1: Nana.
2: Ha.
1: Sino kada vegetarian na kabahu?
2: Ya.
1: Inu kamaro pista ka tu, mo ito kinampang akan dahin no?
2: Ala, magdiakan na kuran na kual.
1: Kuminampang ang akan na sansam ratu. Asuang kan saya no, kuno minsu papatunda bahat nuinan, apalumis na rubos, am asuang poyo.
2: Bah, bulinak na. Oko mamalanja am.
1: Mbak iyaw, kula puha kantor wo.

Zou i Frederica Mojelis, sundung tu sa du Zou nga temoimu makinongo di tikaw sa himpan, bos kadazan, naikot, binasi. Pahingkuwa ko iziaw.

0: Kazan, iyong swaw tamoy.
1: Kasi mo siya nunong suha po ma Sabi Vito Pinay, tayo tambaho sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, nunong suha biti. Kasi mo siya katawadan.
1: Nanto na daw ako, his na ginabo. Mga panak na pumuandaman ta basi ko. So, siya nunong suha, DJ of lagi makikinoday sa Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hi. Ang
1: ganda nagi, may pera gidi it. Nunong suha biti, dahil panakan ho so, tadaw ko sa hu.
4: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinungo no, kasahimban boss kadazan, no tikid ta daw kyo.
5: Inoy kot binasi, osuaw tumoy mo.
6: Kopi boss yan, izo inatanel wales kenet mo susi, mantat kampung nga pinampang. Kanaw no mikinungo, do kasahimban boss kadazan, no ikot binasi om osuaw tumoy mo. Itisan ko to na buwan na po, ongo o kasahimbahan niti, it frequency, sisa mga padamnuvo, titik 2 FM. Ba, kanaw kinungo to ko?

明日は会うと思います。Bye na jam ko nom dodong subabitino Sabah VFM ko sa himbahan do bos kadazan. Om ya tapi na ko ngavi kopi vos yang dodong subab ku mare dia su dai no bok no po do dong subab diti. Om yang pai ko do DJP tanau bye na diti. Ko tahu ngopo diti Wuhan ko onom duwong ibu duwong penemenom it pemukusan da tokau do Wuhan ko onom iti tapi na ko om sumuang tokau na di do Wuhan ko tu diti do tanau subab om Hansan do avasi o kapapanay teko ano no po o tagubangon do tokaw do po ompus do Wuhan ko nom o hobi na kaso tanaw bay na diti kiva dati na kalaja do pataon daon teko kiva dati na kalaja do tay naon do tanaw bay na diti om id Hansanan do kapugavit do kabuon kapugavit do kounsikan do ginavo kumade do tokaw sa viavi tapinay. Om poin tantu na pada memahit jika yang video zu do hozo ngavi na kadazan da tarau bai no diti. Om gisom do apu pusat niti ko sa himban da toko do jam ko si zam do dongo suvab. Om Hansan do ko tihampus ko mungkin ngau diti ko sa himban do bos kadazan om ada ko insu da mata da radio nga video zu. Ingko na po alahan nga video zu da mungkin ngau diti ko sa himban do bos kadazan. Mazapatoy dai da kotau huzan dai radio si zam ngopo dam duvo titik 2 FM. Om nagi mazadai RTM click. Om nagi kapasa ko do makinango mazadi ti live dai TikTok Sabah VFM. Om nagi mazadai live dai Facebook Sabah VFM. Ko na palahan nga video zu do makinango tapenai ko. Kotau wadan insan po kumare dia zu do sokodung nga video zu do tomoi mo do makinango di tik saimban do bos kanazan. Amoy da aw ambanan tapi na ikaw patimpo na takaw iti ko sa imban takaw miyampay diti hozo ko paguhu hozo matadi Russell Binginos kada opio it ginavo sutonon hozo matadi Afizal Fami Ingu auzo no di mokovihi paguhi dino kinangatok pahay hozo matadi Ellis Marius tambahutku.

0: pinay ko nga vi, o samok to ko no, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, manong kota huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it saba, VFM, it frequency, si zam ngupod ang bivot, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, kota huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pagun ito moy mo PRI. Italian San Pavagu au nakaswang sa Savan Binon Timpubay no. Buntugan Binon ingkapat diti au nakaswang matak kumain tahu. Da minisusut kapas di taon duvong ibu pram pahu om duvong ibu duvong pram duvo. Namot, New Zealand, binakas ka Pavagu Oceana na dalitrimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot montok pogun na kumoy.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, teman-teman aku ngapi om dabai na jam ko no mapadam 2 minute do nang sebab na di dai pagun to ko tumi ang busok ko dai do kasimban do bos kada san diti. Om mentar dati di tepi nai te katambahut di katatanu te ko kuuni do radio do nang sebab diti om ketuhadan ko made diazu. Kopi fosian insan po ko made diazu. Dai nomba ko no po ho hobi na ko sa kuma tambahut te ko tina tapa ima masa do papanau do kulita itimpu dabai na diti. Pakasan kumadit pakalajan po to'y taiko papatod nga vi na tanganak nga vi lumugat si Gul Hansan Avasi kapataon dan Avasi kapapanay day talunalun ano mogi obi obi day tindahanon day talunalun may do kainsado to ko nga vi manta diti kohigaganan teko kantakan di aw Avasi it tindahanon do to ko. Oh my god, majam ko nam tungupon minute da nung usubab tapinay ko om ongaw da to ko iti abal id pogun ano dati o abal ko hombus ko ikot po jam ko nam tong 4 minit daw nang usaba bom ongo ta ko iti abal id pogun te pinay ko tumi hombus ko daw mungkin ngaw daw hozo hozo mata di barrel Audrey Mojikon upus om hangat kudiaw sutanon hozo mata di aloy gamad aiso no di dito om nagi hozo mata di Benjamin Malating alamay bagita tabang kasi man bos kadazan naikot vinasi aswa tumay mo.

0: Iya, tapi nengok ngavi, lumayan na jam ko no mapat ng padom 2 minute do. Nung sebab nadi, dahit pagun ato ko, tutu mo ato pada namot makinangaw do hozo. Tapi naik ko, tuki valiti duvo, kapayahan do suang hamin do pahumbuson ko.
1: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diazuh kapayahan.

tapi nang ko nga vi dong su fab diti ke va do duvo ko pehan song hamin do no tay mo dagay om ko pehan song hamin do ko paghuna politing nga nambit dagay manta di Krif Chesco Filipinos da manta di kampung Kleas Baru Beaufort popoyo do minidu pagun i Ulysses Filipinos di jam ko si jam 40 menit dong suvab di Koniab kaduvong padom si jam di ti Wuhan ko onom dari ho it hamin pengusapan Beaufort mantan ondo kaya dan di ti na manudi do popoyo do sinakagon Johnny Majawa om sinakagon Akwang sa viavi izio di ti dari nombono po do sanging izon om santap tepinai walis om kinauvanga nagingawi dait sadu taiko it somok. Hosoko no tinan di tongotiagak Ulysses Filipinos do ontak tadaw suvab tadaw kotohu kaiso ditivuhan ko tu dadaya it tana pamahabangan Katolik Taman Fu Beaufort do jam ko opodam duvo tahung 4 minit tahib tangadaw. Amoy do otahinasan ko sa diyazu, sugut ako. Kopayhan so kami do kapaguhuna po diti nga nambit na gay manta di Krif Chesco Filipinos do manta di Kampung Kleas Baru Beaufort. Popoyo do minidupagun i Ulysses Filipinos di jam ko si jam 40 minit do ngasuvab di Koniab tadaw ko iso kaduwa ko padam si jam di ti Wuhan ko onom dadayo id hamin pengusapan Beaufort. Mata na do kaya dan iti na manudi do popoyo do sinakagon Johnny Majawa om sinakagon Akwang sa viavi izio diti do it nabono po do sanging izon om santop tepinay walis om kinauvangan no gingavi do it sadu teiko it somok. Hosoko no tinan di tongotiagak Ulysses Filipinos do ontok tadaw suvab tadaw kotohu kaiso di ti Wuhan ko tu dadayo itana pamahabangan Katolik Taman Fu Beaufort do jam ko apodam duvo tahung 4 minit tahib tanga daw.

Hôm có phải hàn xong hàm in đồ tổ viên nó đi tí tổ bình này có Nga nàm biết nà gai màn ta đi Nemesius Sylvester Lim nà màn ta đi Kampung Kolopis Pinampang. Popoyo no minidupogun i Joseph Lim di jam ko si jam 4:02 minit dong sodop di tadau minggu kodum kapadam vahu di ti Wuhan ko onom dadaya id hamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Bantana do kaya dan diti naman udi do popoyo do peganakan Majakin Mojilang peganakan Francis Pason John Om nagi peganakan Chin Ayung Savyavi dari nubono pada sengingi zon Om santap tepinai walis om kinauvangan nagi ngavi dari sodu teiko it somok Hosoko notinan di tengotiagak Joseph Lim Dontok tadau suvab tadau kotohu Koi solitivuhan kotu Dari it habangan Bella Note Home Sweet Home Kampung Kolopis Pinampang Nga paghuhuy din no, o vitan po hide, o tinan nito ngatiagak, do deho it panabasangan Sancti Michael Pinampang, do jam ko opod do dongo suvab. O may do tahinasan ko sa Diyosu, suguto ko. Kapayahan so kamin do tovi na palititap na ko nga nambit tagay manta di Nemesius Sylvester Lim, do manta di Kampung Kolopis Pinampang. Popoyo do minidupagun i Joseph Lim di jam ko sizam 4:02 nung sodop di tadaw minggu kodum kapadam vahu do Wuhan di tiko onom do deho id hamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantana do kaya dan diti naman udi do popoyo do peganakan Majakin Mojilang peganakan Francis Pason John om nagi peganakan Chin Ayung Savyavi dahit nabono po do sangingizon om tapinay walis om kinauvangan nagingavi dahit sadutay ko it somok. Hosoko notinan di tongotiagak Joseph Lim dotok tadaw suvab tadaw kotohu ko iso ditivuhan ko tu dodeho it kahabangan Bella Note Home Sweet Home Kampung Kolopis Pinampang ngapaguhuy nino oviton po hide o tinan di tongotiagak Dodeho it panambasangan Sancti Michael Pinampang do jam ko opod do dong suvab. Ingka kainiti duvo kopehan do soang hamin.

Pason Koyadan. Matalagay rin ko sa imbahan, Boss Kadazan. Kumapaganakan di no kutaguvang do timpo koyadan ng kususan iti Hansan do avakas ginavo. Kutaboy ginavo tumaguvang itimpo do koyadan iti Pason Koyadan. Siyo no, matalagay rin ko sa imbahan, Boss Kadazan.

Om tumihambos ako dahil ako sa imbano, boss, kadazan, tapinay ko. Hinangot ako, hozaman tadi, Ben James M. Lotiono, dahil ko sa imbano, boss, kadazan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tawo tinimungan mimbul Brazil no po nga iisot no po gun iko sudong muzu it sa savan binon FIFA manta di taon sa ibus jamatus tawo nga pod. Iti no po nga ikumo duvong pram tahu do no koswang. Brazil ito gumu no kozo do nakahantoy sa savan binon niya gada ing himo. Ino no po nga di taon sa ibus jamatus himong pram paku sa ibus jamatus onam pram duvo sa ibus jamatus tu nga pod. Saibu sejam ngatus si sama perempat Om Taufino Podi nga di tahun Duvo ngaibu Duvo
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa Sejuta sorakan
2: Ya teman-teman ngapi lebay na jam ko 2 tahun minit do nang sebab dari pogun atau kau Om kumah takaw diti kopayhan diti pihavanan mimbul sasavan som pamugunan teko sasavan son vinon nako soak na day da tahu nga padam duvo pogun di takavas do mi bonto do babay na diti Om tak tanaw bay no om kita takaw o pogun do Brazil om nagi Japan do mini havan di nang suvab di bay na di jam ko iso do min susuvab to pinay ko do ma maso do mamain te ko mi havan bay na po di jam ka patong pan minute do min susuvab to pinay ko nga ma maso no mamain o pogun Germany om nagi Paraguay do babay na diti om nakapigul o oh, Germany om Paraguay diti do sopi iso o oh, gul to pinay ko Om da bayna na kuswag na di siya da minute ka atus om opod minute kamusta da itimpu da

Oh, mantap diti Brazil, om nagi Japan diti om nahantoy do pagun Brazil diti tapnay ko. Inamba da pinapatumpo sa Brazil diti do duva goal om Japan do panga iso goal nga pinapaguhu Japan diti do pinapagul di minute ko duvok pa dam si Zam maza diti Kaishu Sano iti tapnay ko. Nahusian do pagun Brazil iti di minute ko himanga pa dam manom Mazadi Sesemiro nagi pinapatumbos do goal do di Gabriel Martinelli di minute ko si Zam ngapadom onom miti minamadadi do Brazil do pagun do Koduvo do nakasuang it apadom onom pagun di Takavas.

Om Pi Havanando sumusut do oikot jam ko si Zam tapi na ikaw om kita to ko iti Pi Havanan mia pagun do Netherlands om nagi pagun do Morocco iti iti na Pi Havanan nga do jam ko si Zam do dong suvab tanaw bay na diti montok diti panantoban tay ko itbo gizan tahung po namduvo takawas om tanaw suvab na po nga kita toko o koti di Ivory mihavan do Norway iti na jam ko iso do minso suvab om nagi France miyampay do Sweden na tanaw suvab iti do jam ko himo do minso suvab om tanaw suvab nagi o kita toko o pihavanan diti Mexico om nagi Ecuador do jam ko si zam do dong suvab om tanaw kapat na po nga kita toko do England om nagi diti DR Congo do jam ko opodom duvo do min susuvab iti amihan o pihavanan do mimbul sa savan son vinon teko som pomagunan FIFA duvo ngay bu duvo pa naman am tapinay ko om kakapo mamain teko mihavan iti pogun Germany om Paraguay iti mian pa do gul do babay na diti so piso o gul kya tapinay ko hansan do kati hombus ko do mintong do katuhusan do live do mimbul masa diti RTM click it TV okay om nagi it TV sukan plus dai da RTM click nga video so mian pa do ay sa kabalay iti tapinay ko mano po diyo download o RTM click it telephone POV to video so teko maza ida TV teko smart TV kami jadi makapasa ko do download do RTM click it TV dia zo om kapasa ko ni do mintong do live do ida pihavanan mimbul sa Savanson Vinon FIFA duvang ibu duvang pada mana om om tumi hamus ko dada ko sa himbaan do boss kadazan tapi naik om yang pahaya do hozo manta di Elvenico Elden Alfonsus Guminavo diaw Songhun sutanon hozo manta di Alex Alex Hedrick pinakatadaw ko om nagi hozo di Cassandra Isabella Young Izel ipain hobi

0: ka sa himbahan, boss, kadazan.
1: Ni ko tinasi.
2: Tinango ka ma?
3: Ni ko tinasi.
2: Alam may bo?
4: Ya, tapi nang abi lebay na jam ko tu tong padam iso minit daw ng usap update. Pogun na to ko. Om katuhadan ko ma sa Vevi tambahut di katatano diti kusahimban do bos kadazan do dong subab diti. Om hiyan na ingko na po alahan nga video zu do makinangaw diti kusahimban do bos kadazan do dong subab diti. Tapos na iko masadet ko tahuzan dit radio si Zam nga po dong duwa titik to FM. Teko masadet RTM click. Om nagi masadet live da TikTok. Om nagi Facebook do Sabah VFM.

0: sua alta, mãe.
1: Kami mo siya nung usubab na Pinay. Kano mo kinungo ko si Van Bos Kadazan sa VFM. May kong binasi, pasuaw to may mong.